uNkulunkulu nawe angeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku ongafiki. Khumbula ukuthi uNkulunkulu uyokhipha igama lokugcina ngempilo yakho.

ube nobufakazi empilweni yakho. Nangale kwaloko uNkulunkulu akuphe ukuthula emoyeni wakho. Uma ke kuneyinqushunqushu eyikhona emsebenzini lapho osebenza khona, khulekela ukuthula nalapho. Mhlawumbe sekungenzeka ukuthi njalo mawuvuka usuyasho nje ukuthi eyi usengiyalapha. Ngiyakuthandazela ukuba inkosi ibe nama ukuthi ke emsebenzini la usebenza khona, khona lo muntu nje obona ngazuthi hayi khona. Hayi ngangaba umphathi wakho, angaba usupervisor. Kodwa ubona ukuthi hayi khona. Wena naye igazi liyanqabana. Ngiyakuthandazela egameni kaJesu. Ukuba inkosi yasezulwini ingenelele. Iyazi yona ukuthi yini ezokuyenza ngalokho. Ma ukuthi ke uhlukumezekile lapho la usebenza khona, ngiyakukhulekela egameni kaJesu ukuthi uNkulunkulu onamandla ayibonakalise ubukhulu bakhe namandla nenkazimulo nesandla sakhe esiphakemeyo ukuthi angenelele ezimeni zonke obhekene nazo lapho emsebenzini kale kwaloko. Ngikhuluma ke isibusiso nesithelo somntwana. Wena odinga isithelo sakamoya, mhlawumbe uyabona uNkulunkulu uyamthanda yena kodwa iyithelo zaloko awuyiboni. Ziningi into oyithandazelana nezinto oyifunayo, but uyabona kukhona la ibambeke khona. Ngivumeleke njengogcotshiweyo kaNkulunkulu ukuba ngikhulume isibusiso phezu kweyakho impilo. Ma ukuthi ke umntwana nje wenyama ukuthi ufisa umntwana, abantwana mhlawumbe ke bayaphuphuma noma mawususe inyangeni 18 siyachitheka. Mhlawumbe kwakona nje awukaze wabamba nje. Wena ke lithola ithuba, ngenzeka ukuthi bayachitheka. Uma sewubambile noma ubambi at all, ngiyamtshela nje kukhona umfakazi enginabo babantu esibakhulekele sababeka zona lezandla egameni kaJesu banabantwana maye nakuwe ngenzeka.

0: siye ngempela siye bantwana bomphongola siya siye ngempela ingwele ingwele ingwele ingwele inkosini
1: ukuphila ukuphila
2: uyisibusiso Dr. Cwizu uyisibusiso Dr. Cwizu kunye izwi lomzamo

Inkosi enkulu, inkosi ephakemeyo. Nalolu suku lwanamhlanje silunikela silubonga kuwena. Njengesipho osiphe sona ukuba sikudumise ngalolu suku. Sibonakalise ubukhona nokuthembeka kwakho ngalolu suku lwanamhlanje. Inhliziyo yethu ke iyabonga ukulibona usuku lwanamhlanje. Kuyenzeka baba ongcwele ukuba ukulala ebusuku kube yithi esizikhethelayo isikhathi esizongena ngaso embhedeni. Lesikhathi esuke sizofika ngaso emakhaya uma sisuke ey'ndaweni ezahlukeneyo, kodwa ukuvuka kunqike emsini wakho. Ukuvuka kwethu ekuseni kunqike emsini wakho. Ukuphuma futhi kwethu ekuseni sibheke emsebenzini nokubuya kwethu siphila akunqikile kulabo abashayela amatekisi, nalabo abashayela ama-Uber, nalabo abazishayelele zabo imoto. Akuwona ama-driver's license aqinisekisa ukuphepha kwethu. Akusona isibhamu noma umese oqinisekisa ukuphepha kwethu noma ama-bodyguard. Kodwa ukuphila kwethu kuncike kuwe, ngoba ukuvikeleka kuvela kuwe. Siyazi baba ukuthi kwesinye isikhathi yithi esiplanayo iy'nhlelo esinazo zeviki nohlelo esizoba nalo losuku, kodwa wena odecidayo ukuphumelela kwalolo hlelo. Ngakho sithi ke bayede babaseka njalo mkhulu wena ohlezi esihlalweni sobukhosi, isihlalo segolide. Sikufanele leso sihlalo, sikubonga nangomusa wokuba usiphe ukuphefumula. Nalo moya esiwuphefumulayo siwunikwe wuwe. Noma kungabonakala okuyi-oxygen kithina, konke kuvela kuwena. Baba omngcwele, sikhohle ukuthi abanye abalalele ngalesi sikhathi bathole ukuba basaphothwe izinto ezakhiwe izandla zabantu esibhedlela, ama-oxygen neminye imishini elekelela ukuphila kwabo. Kodwa thina ke bokukholwa siyaqonda ukuthi wena obekile isandla sakho phezu kwethu nakuba siphila, ngoba noma ikhona leyo mshini nako konke okusetshenziswa ezibhedlela, kodwa wena odecidayo, wena owaqalisa ukuphila emzimbeni yethu, futhi wena oyonquma futhi ngesikhathi ekufanele sisiphile. Ngakho ke siyathoba phambi kwakho, sihlambulule. Siyavuma baba ongcwele ukuthi asenzanga kahle. Imicabango esinayo ayisiyo imicabango yakho. Amehlo akho awabukanga lokho okusentandweni yakho. Amehlo ethu awabukanga lokho okusentandweni yakho, kodwa abuke okwawo. Izandla zethu azithintanga lokho okufakazela ubuNkulunkulu nokuphakama nokujula kwakho. Ngakho ke izandla zethu zingcolile. Amehlo ethu awazange abuke lokho abefanele ukuba abuke, njengoba usiphe isipho esingaka sokuba thina awethu amehlo abone.
Ukuthi siyalazi leli qiniso ukuthi bakhona abanalezi zinhlamvu esinazo zamehlo. Nawabo amehlo ayavuleka njengoba kuvuleke lawa wethu. Kodwa ukubona kubona akukho. Siyakubonga baba ngesitho ngasinye somzimba wethu. Ukuthi siyasebenza futhi siqonda ukuthi ungadecide noma yinini ngezitho zethu zomzimba. Akho ke sihawukele thina zonke. Njengoba ushilo ezwini lakho wathi uma sithi asina sono. Siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Wathi kodwa ke wena uthembekile ukuba usithethelele kukho konke ungalungi kwethu. Sibonga lo mnikelo omkhulu kangaka owawenzayo ngoJesu. Uba agwazwe ohlangothini. Ahlushwe ashawe imivimbo e-39.

bethutheleka kule ndawo befuna ukuba bangene kule pool eyayinengelo seyayingena izikhathi ngezikhathi ngoba babe baletha abantu abagulayo ngezifo ezahlukeneyo kodwa indaba enkulu kubukeka ngazuthi babe abantu ababengakayitholi le ndaba yokuthi usekhona omkhulu kunamanzi usekhona omkhulu kunale pool ababengena kuyona futhi omkhulu even kunale ngelo seyayifika izikhathi ngezikhathi babengenalo ulwazi lokuthi kufikile okupheleleyo shumayela ngempela nje ukuthi ngishumayeza nini ngoba ukuba lo myalezo ukuthi kufikile okupheleleyo babe utholile babe yohuthu labonke abagulayo bamnyise kuloyo oyindodana kaNkuluNkulu kodwa kunaloko babe sabona leli chibi liyisolution kubona oh Jerusalema ukuba bewusazi isikhathi sokuhanjelwa kwakho bafowethu lamanzi ayengena sathane manzi ayengena nyoka eyayigijima kuwona ukuze kusizakale abantu nawo ayeyisabelo esasimiswe ngesikhathi esithile njengoba izwi likaNkuluNkulu lithi ingelosi yenkosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi bese kuthi ke yilona lo ongene kuqala Ladies and gentlemen, kwakungekho phutha kulamanzi. Kwakungekho mkhuba owawukulamanzi. Kodwa kwase kukhona kwase kufikile. Kungenzeka babengazwanga ngako babengafuni ukuvuma ukuthi uJesu yena onamandla. likaNkuluNkulu welisitshela ukuthi kwakugcwele abantu abagulayo ngezifo ezahlukene ngoba I strongly believe ukuthi kumanje kunabantu abangilalele abanezimo ezahlukeneyo abanye stress ingcindezi uyathatha uyabeka uyazama ukuhlanganisa kuhlangano omunye uyagulelwa angagulelwa unkosikazi noma ugogo wakhe noma uanti wakhe noma umfowabo noma udade wabo noma umyeni wakhe kodwa ngikholwa ukuthi bonke abantu abangilalele ngalesi sikhathi abayeke yonke imisakazo balalela la ikhona lento ekukhathazayo ekwenza ukuthi uze udele ubuthongo bakho Uthi ke ngilalele. Ye kulalele kungekhonto. Nalaba ke babe nezifo ezahlukeneyo. Omunye uthi inkinga yemali. Omunye uthi abantwana bami abangasitholi isikhala. E-university. Omunye uthi unesifasi ongakatholakali. Kodwa babe nezimo. Ezahlukane manje ke uJohane uyadlula kubo bonke laba uyababona nje izifo zabo uya kulo muntu owaye efikelwe usuku lakhe amehlo kaJohane aqaphela le ndoda esinganikwa igama layo ukuthi ngubani kodwa kuyabonakala ukuthi loyo ongumsindisi wayazi ngale ndoda umbuzo uthi yebo izinkinga unazo ubhekene nazo inkosi yona iyazazi yini noma sewuthathe izinkinga ezingaxazululwa inkosi uJesu wazinika abanye abantu ababunjwe njengawe nabo ababuye baxakeke njengawe babuye bagule njengawe babuye baswele njengawe kodwa le ndoda kuyabonakala ukuthi indaba yayo yaya

0: abantu besifazana sebebulawa kakhulu manje. Alesifiso izinga bakwethu uma unomuntu wakho khulumisana naye kahle ngendlela. Hayi ukuthi umbulala nje umtshinge ehlathini.
1: Mina amabhodla ngithi alingehle kodwa liphele nje.
0: Akuphele
1: nje lesi sihlava.
0: Aliphele ukuthi lomshiso ukuthi akubona wena ubona dlaba ngibuka izinga yakhe leseli high ngayo. Yabona njalo mase kulezinyanga sesiphikelele ku-August izinga lokufa kwabo linyuka kakhulu. Ibulala abantu ababatshe kubabathanda.
1: Yebo.
0: Yabo manje into ebuhlungu ubulala umuntu wakutshethi uyakuthanda. Hhayi abakhuza abantu besisa sikhuzekile.
1: Ngiyakuzwa amabhodla.
0: Ngiyabonga.
1: Thank you baba. Alright, usho njalo ke uMapodla uthi hayi ngeke hashtag abakhuzeka abantu ababulala ke abesifazane ngesihluku uthi cha bakhuzeke ngempela ngoba ngelinye ilanga babatshela ukuthi bayabathanda. Izwi leli sawubona. Molo.
2: Molo sisi usendi kunjani?
1: Ngiyaphila unjani?
2: Hayi siyaphila sisi wami Thokozani okhuluma naye.
1: Yebo Thokozani.
2: Hey Phethu ngale yakuthi ngikhala ngelo khunja la ngikhala ngale ndaba yokufa kwabantu ebuduyo esibhamu. Isibhamu yabo singade ngicabanga nje lento last month ngisho ngithi yazi ukufa komuntu sekuyinto nje engathi nje ufana nokugqoba into uthwani. Ngoba ngishiye endaweni esihlala kuzona sisi usindi ngisho uhambe uyabona ukuthi kwezinye izimo usindiswa ukuthi kusemini uyabona abantu nje bashiswa amagazi angazi kwenziwe njani. Uyabona angazi siyabona nje kule ikhonda yokhi esentsindini uke ahamba uzothwala ngeni abantu manje basu ngize ngizibuze ngithi abaphoyisa yini awatshelwa into ezenzeke endaweni abanye beze befuna ngisho emsakazweni bethi hayi bo sihlushwa igebengu la sekuthi abantu abazi bayabahlali babe isithupha amaphoyisa aphi
1: la kuphensimbini
2: la ensimbini ngathi ngihamba nje khona ngolunye usuku ulanga ngathi ngakudala baya ngathi ngihamba khona ngizokuthatha kusana ngene insizwa nje lapha yana zaloze kwesinye isisetolo zakhomba abantu zathatha amafoni kanti kusana futhi nje ngizokwenza nje edlule ngizokuthiwa kududulwa abantu abala ku 13 khona
1: ilaphi le nsimbi okhuluma ngayo uthi sensimbini kulaphi nendawo
2: ilapha ngikufesi kuphi kuthiwa ikuphi nkosami kodwa kudanba nje kudanba la emezile ilapha nana balaleli nje bengibeza abalaleli bekhaya la bethe endaweni abahlala kuzona babaye baduthulwa
1: akufa abangenelwa
2: ya bangenelwa baduthulwa senze kwafa abayebona khona kwangena umlaleli enande wathi angazi kududulwa abantu abayikho kwadudula ingane yaphupha ifoni ingane kwenzeka yini sibuze amaphoyisa akwenzakalani ayabukela noma kwenzakalani.
1: Ngiyakuzwa baba sikuzwile. Hashtag khuzeka, siyakhuza ngempela ekuseni ngo-8 minutes before 10 umsakazweni wakho onqa phambili izwi lomzansi. Uyakwazi ukusifonela noma usibhalele ngempela umyalezo noma usendele kube i-voice note bese sidlulisele umyalezo wakho. Sawubona. Sawubona kunjani? Sikhona nathi. Yes baba.
3: Kukhuzeka namasipala ongafuni ukublendela imifula ibe namagama awo umsemthethweni yebo bayancipha abantu abayazi imifula leyo asendiwe bebelomabhuti igama lawo yini imifula kodwa ukhona udumasipalo owumsebenzi wakho ukuthi ayibhende le mfula amagama ayo ayifakele amabhodi angaidingi efana kalolo sokuthi lo umngeni lo imbongo utwini ngoba kwakuwa abelungu engakwazi ukuthi imbongo utwini umlungu engakwazi ukuthi
1: Thank you. Abalele inkanyamba ezikulomfula. Konke lo umsebenzi kamasipala. Yey bakithi. 6 minutes before 10 emsakazweni wakho izilomzansi sawona.
4: Yebo sawona msakazi.
1: Ninjani kodwa?
4: Ngiyaphila njani?
1: Asikhona nathi ubani lo.
4: Siyabonga hlophe ngumbulo.
1: Yebo siyabonga.
4: Yebo basihlupha basebenzi bamasipala basivela amanzi 3 weeks manje sinamanzi.
1: Lapha embombulo.
4: Embombulo ngikhona ke namanzi.
1: Mm.
4: Ay ay ay. Ngilonge siyabonga.
1: Washo njalo ke lapha embumbulu bakithi bekhala ngamanzi ukuthi sekuphela amasonto amathathu wonke bengawazi amanzi kompompi babo. Izwi leli sawona.
5: Eh mafeli.
1: Yes baba.
5: Eh kuyaphila.
1: Siphilile basazi kuwena.
5: Hayi sikhona sikhona mafeli.
1: Mhm.
5: Hayi mfethu izwi deleli. Libika lila eThepe North.
1: Ngiyakuzwa sijombana.
5: Cha, sho, madododa sakhumbula kanti. Hayi, we mafindi, ake ngikhuze la mfethu. Kubantu bethu abasithuthayo besilethe emsebenzini. Iyakhulazi o driver, ange ngithi ngikhuza ama owner. Ngikhuza ko driver. Ama taxi sindi enyukile, enyuke times 2 kuloko. Adama taxi ake mbeke nje ukuthi mawu local taxi bekwenzekile ngeshumi. Kwenzeka inyuke ngo-R2 njengamanje kuyenze i-tax iqale ku-R3 iyaphezulu ake beyeke lento yokusilayisha sibe overload i-tax isinyuke times 2 umfowethu yabona inzima kufana nalento sindi yokuthi buhle siphambili eduze ka-drive angithi yasuka nje amakhwanta manje sindi sindi
1: ngisekhona baba ngikulalelile shang ngikulalela
5: sokuhamba ngamakhonta manje uyasuka yeah. Uhlala la esihlalweni la ebese kusala le ndawo ephathe indawo esuke ingenamuntu le so le ngahlala umuntu vele but ithi TV udriver ma ugibela mfethu uthi hayi mfethu hayi ngicela ungenisela lo muntu lana ngoba vele uzosala ngaphambili so kufana ngehle manje taxi insinji ngiphethele umuntu azohlala la azompitsha la ehle kuqala ngaphambili phinde ngiqale phansi ngehle futhi ngehlise yena yindaba udriver obuthanda imali angehlile nangale feelingini sakhe amkeze ngale kuyena angene ngalani impela mina ngithi ngiyayikhuza ngcono wehle yena ngoba yena ufuna imali manje maze ngehle mina sindi ngehla la uyabuya futhi uyagibela ngehlala uyayibona ukuthi hayi mfethu ngicela ungicubusana lo mfethu hayi uzosala ngaphambili yalo ndoda engathatha ugibele wethethe umfuko athatha ugibele iphayifile hayi ngeke bafethu ngiyayikhuza mina lento futhi bafethu ake bese understand asisebenzisane bafethu siyadingana nalaba bantu le ndaba okulayisha overload noma imali isinyuke kaningi kangaka hayi ngeke bafethu ngiyakhuza bafethu ngiyabonga
1: kulungile zwide sikuzwile baba ukhuza kanjalo ke izwide asikijime ngemanje sithi koqalaza ama voice note akho mlaleli sithi ke hashtag khuzeka imsakazweni wakho izilomzansi 100.0 FM ngizwe ukuthi ke khamba kanjani uthi ke ngibheke nangomlaleli
6: check sasobekaphena sikusenza kwenzeka kumane inkosi abalaleli usithebo kambatha hashtag umuntu akakhuzeka uthotha umuntu aboleke imali kuwena umuntu aboleke imali kuwena akukhokhele lokho ebalisa afuna ukukhokhela imali yakho kokhe imali yomuntu akube nje wathi imali ibolekile awukhuzeka womuntu umuntu akakhuzeka akhokhe imali yomuntu
7: ezini lomzansi sanibonana ushishimbela lo ushishla mashishi we masikananda hayi nithi abantu abakhuzeka ma we masikananda uthole senimile la kuma queue hey umuntu sozo sekuphefumulela la emhlane umuntu hey hey usekusondela umuntu afa ayibo ngakusazi uma kuwumuntu esifazana use namachelenga ngamabele lana mangabusafikelelana hey angabumela le umuntu asondela ngakho umuntu aphefumulele kuhaya abakhuzeka abantu madlala hayi abakhuzeka kuzekani
8: ngiyabingelela amadlaba ekuseni nabalaleli bezulu omzansi ngiyakhuza amadlaba ngikhuza ukuhlala etaxini ngasewindini umuntu angena athi ucela ukuhlala ngasewindini uthanda ukuhlala ngakhona mise sicela ukuvala iwindi silvuli iwindi ayi sephatheke kambi ke manje usebambe amadlebe ukuthi umoya ungena emadlebeni kwathini i-long distance nje iyalifuna iwindi livalwe liphinde livulwe liphinde livalwe hayi umuntu oyodinwa ke yadini yanidinelwe ke zona uyofika lapho ecasukile ecashulwe iwindi kodwa uyena bethe ufuna uhlala ngasewindini ayiphelele yonto amadlaba ngeke abantu benze ngohlobo esi-understandana ngalo ithekisini sonke sihambe si-right ngiyabonga amadlaba uma ngazomzemlazi kwabi
9: sabona zamo hay nami ngithangeni sengiza lo mlaleli ekhulu.

ingoma esimnandi umyalezo oqukathekile ngiyakhumbula njengelezi ikhathi lengoma isadla kakhulu ubhedo uyithola isho ngapha nangapha khona ke ababa nebhuku nje lomculo bedamana bedonsa kulona becula kanye nayo Yabona ke ngempela isitha sifuna into enhle. Imizuzu ke manje ishumi nanhlano libumbana ihora le 11 emsakazweni isilomzansi. Sikhishiba ngamnandi ke sithizwa umehluko ngaso lesisikhathi mawusanda kuvulela umsakazo sikubingelela futhi ke siyakwamukela ohlelweni sihlele kamnandi la kuyisenza kwenzeke. Igama lohlelo ke lelo olilalelinga lesikhathi.

0: Usemsakazweni sawubona.
1: Yabona magayi.
0: Ninjani mfethu?
1: Ngikhona mabhala nokukhuluma la impume.
0: Aw, mabhala mabhala nebhala lejolweni.
1: Aw, madoda, aphilwe nje.
0: Dake mabhala, dake mabhala. Tubani lona.
2: Yena lo.
0: Uye, aw, yena shotayo. Engena ningishuthe. Sawubona.
1: Uhleze hle nje ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwaza phansi ngaphezulu. Focus tika tsase ngemakomando ngene ngene ngoba sayihlinzwe. Hlela bemnike inikize nanda bethu. Fani nemhlezo ehletho sidlumuzi wamakhaya
0: awu bedlumuzi kanti

0: simisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekhundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi nsuku zonke. Izwi loMzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi lesihluko.
2: Mangilo ngoxoxela ngemangubane handcraft services khamsana nanako lokho ukuthi nakuwena uqobo akakabi late kuya lena le bathu kuhlafuna kwentshebe right abanye bekhala ngaba semagunyeni kodwa usengakwazi na ukuba nakho ongazenzela kona ingakho mangikhuluma ngemangubane handcraft services nangemva kwalo uhambo intombi lengizala uMangubane ngakukwena manje ke laseze yasungulayo nake la iMangubane Handcraft Services khumbula ke ukuthi ke uyakwazi kwathola ke wona ke amacanze ube nalo ke nje nawe abanye ke kuba yiyona ke imicimbi eyahlukahlukene ungayitholi ke la uyoboleka amacanze uyacabanga njena kodwa ke ungakwazi ke nawe ukusithinta ke nawe siyakwazi ukwenzela ke wona buka nje kuba yelikhulu uyakwazi ukuthola ngu120 rand nje kuphela ngale kwaloko igcema bese kuba incema uyithola ke ngu150 rand nje kuphela so ke futhi ke mase yishume ukuya phezulu siyakwazi ukukhuluma ke nangaso ke la isaphulela semaningi kakhulu so ke ngaba yibona ke umabo ngaba yibona ukuthi abanye ke masontweni njalo njalo amazayo nje abanye babantu abasebenzisa kakhulu wona ka macanze nanawe nje uqobo lwakho ube nalo kodwa ngakhathali futhi wamukelekile nokubuza ngemniningwane T22 ukusixhoma uyakwazi kwabona ke futhi ke eminye imisebenzi ke la yahlukahlukene nakona ku TikTok @sithombe sesele 1 lapha ku Facebook Mzwenkosi Chongqo izinto enjenga nazo la izinqoko into enjenga nawo la kakhulazi ke imisebenzi yazo ke izandla okubalwa phakathi ke even nanawo la bona ke ubuhlalu

0: Asalithu.
1: Umkhwanazi siyambonga ngokudedela amakati esakeni ngalokho ethu uzokhuluma njengoba buzumwe lokho ethu uzokhuluma gcine ngakhulumanga umnumzane uEsmahashule naye ngapha wathi uneyimfihla ukuthi maye ikhuluma zokuthizisa uqedwe ANC wangayikhuluma kushuthi abaholi labo baneyimfihlo abancamela ukuthi bangene egodini neyimfihlo kunokuba bedestroy iANC ngalezo mfihlo zabo ingoba nabo bayazi ukuthi bakade beyingxenye yamani yamashina nigenzi kaANC because washo uMamba Thabile Dlamini wathi wonke umuntu lapha kwa ANC kunento zayo ngakho ke abantu abangabukeli kude lento kaMkhanazi sengathi ngeke ibachaphazele bona nasebephumile kuANC sebevulela amaqembu abo bajoyina namanye amaqembu izobaluma isandla uma sekuphenywa ngempela uma kungaphenyisiswa kahle ngoba kade beyingxenye yamashira nigenzi kaANC namhlanje sebenze sengathi abazi lutho
0: sigeqa amagula drive 326 kuyizilo mzansi sithinta njengamanje

0: lokho nje kukodwa kuyawavula ama loopholes e transparency ekakhulukazi kule oxhasa kwamaqembu, and if that is the case singabona mhlawumbe singeze nguquko mhlawumbe zokuqinisa kakhulukazi ukusebenza kwawoke lo mthetho ke olawula uxhaso kwamaqembu ezepolitiki ezweni laseNingizimu Afrika.
1: Nosipho, njengoba usubuzile ngalaba abaxhasayo ngale kungavili lutho.
0: Mhm.
1: Umthetho nawo ama penalties izijeziso ezithize.
0: Okay.
1: Ukuthi iqembu lezombusazwe mangabe selifulekile ukuthi liveze ukuthi litholile imali. Umthetho uyasho ukuthi bajeziswa kanjani. Kuya ngokuhlukahlukana ukuthi iqembu linyathele muphi umthetho. Muphi umthetho elingahambisananga ngawo. Imali zakhona zokujeziswa azihlukani kokuqala. Kwesibili, kuya ngokuthi usuphinda kwesibili ukuphula umthetho noma usuphinda kwesithathu. So umuntu ophula umthetho kwesibili ujeziswa kakhulu ukudlula lo ophula umthetho wokuqala, kanjalo kanjalo, owesithathu wesine kanjalo. So kukhona ke lokho kulomthetshwana ukuthi mawuphule lesigaba somthetho ujeziswa kangaka, mawuphulelisa ujeziswa kangaka. Okunye futhi engifuna ukuchaza Nosipho ukuthi lo umthetho kahulumeni akubona umthetho wa-IEC. Manje mangabe lomthetho kukhona la ungagcinanga khona, kuba nzima kithi ukuthi sishintshe lomthetho, ngoba kuwona umthetho wethu, sinikwe wona lomthetho unjalo. Ungakhohlwa ke ukuthi laba abaphasisa lomthetho yilaba lomthetho ufanele ukuthi uqaphe bona. So manje angazi ukuthi njengawe ungakhona ukuphasisa umthetho oqapha wena uqinize kakhulu, asazi angizwe ukuthi kunjani. Kodwa ke kukhona ke nako lokho ukuthi umthetho uphasiswa yilaba okufanele ukuthi umthetho uqaphe bona. So sithina ke umthetho siwuhambisa njengobunjalo, nokuqina kwawo nokungaqini kwawo.
0: Cha, nimzana
1: mahlanga. Yena indaba yokuphenya.
0: Yes.
1: You know kule ndawo esisebenza kuwe yamaqembu ezombangazwe.
0: Okay.
1: Kuba nzima ukuthi siphenye singenathi isiqiniseko sokuthi lo muntu lo oze ngaphambili wathi iqembu elithize thize nathize lenza ukuthi. Mawuza uza kithi uzosicela ukuthi ucela siphenye iqembu elithize. Kaningi umthetho uthi fanele sicele ukuthi usinikeze into ephathekayo, into ebambekayo. Ngoba sizohamba siphenya yonke into, ngoba uyawazi kamaqembu wezombusazi ukuthi mawathola iplatform nomunye ukhuluma ngelinye iqembu athi nomunye athi. Manje masingalandela lezo zinto, so hambe siphenya, sihambe siphenya nento engekho. Manje umthetho uthi mangabe uthi kunezinsolo, lethi evidence ezohambisana nalezi zinsolo okhuluma ngazo, and then makunjalo then inkomishana izohamba iyophela.
0: Hayi no. Kuyezwakala. Mhlawumbe ke lami nomzana omahlanga lakho lokugcina, njoba ke abantu bezola seNingizimu Afrika bebheke kulona kukhetho lohulumeni ke basekhaya. Maybe what would be advice yakho mhlawumbe kubona kabantu bezola seNingizimu Afrika, kakhulukazi masithinta ke leyo yebo ukuxhasa kwamaqembu ezepolitiki netransparency and accountability khona, but also nayo yonke nje iprocess yokuthi sibheke kulona kukhetho lohulumeni basekhaya.
1: Sicela ukuthi abantu bayohamba bayovota Nosipho.
0: Yeah.
1: Abantu bakithi abavoti izinto mazingahambi kahle, bakhale. Bakhale ngokuthi lokhu akuhambi kahle. Kodwa-ke lokhu kuyovota kubanika ithuba lokuthi lokhu abangakuthandi bakushintshe. Lokhu abakuthandayo bakubuyisele. Ngoba manje ukuhlala ekhaya bese mawuqeda ukuhlala ekhaya izinto mazingahambi kahle bese uyakhala futhi. Awuncedi wena, awuncedi ingane zakho, awuncedi iy'hlobo zakho. So kuyofanele ukuthi abantu bahambe bayovota, ngoba enye into abantu abangavoti, asithi iSouth Africa inabantu abawu-27 million akufanele bavote. Mabangayi kuyovota, kuyovota abantu abayi-5,000. Abantu abawu-5 million, I mean 5 million bayodecidela abantu abawu-27 million. Kanti-ke kube siyaya ngobuningi siyovota, siyodecidela thina ukuthi sifuna ukuthi le country yethu ihambe iye ithathe umgomo thize nathize. Kodwa uma singavoti, laba abayovota yibona abayo.

0: sikhona kubanisa amazwi la asiyanda amazwi.
1: Yes.
0: Ka lolamudaba mhlawumbe lihlukile ngiyangibuka la emgaqweni la lento le kuyenzeke uthola ukuthi umuntu uyaba inikhona ifine noma icharge abanayo ma umuntu ngoba sesibuka ama-robot indlela ashayiswa ngayo la emgaqweni ukuthi beshayisa i-robot lilapha ngaphandle i-robot iphelisana nomuntu ngoba ilona elimcontrolayo ukuthi uyadlula noma akadluli. Kusho ukuthi mina ngiwumuntu suke ngiphethe kanjani emgaqweni ma umuntu okwazi uvela alimaze i-robot njengabona njalo elimele ngoba kuya ngibuza ukuthi ikhona ni-fine eyayiyenziwe mhlawumbe ngokwazi kwakho.
1: Ngicela ungiphindele baba, umuntu uma eshaya i-robot ikhona i-fine?
0: Cha, ngisho melishayisa eshayisa i-robot emgaqweni.
1: Oh, okay.
0: Ngisho ngoba sibona ama-robot ayashayiswa nje emgaqweni, umuntu ayashayise, sengisho ukuthi mekwazi ukushayisa i-robot okuyilona elimcontrolayo, wena muntu osuke uhamba emgaqweni yowela noma kanjani, ukuphepha kwakho kusuke kukangakanani uma umuntu eshayisa i-robot. Ilo nto engizama ukuthola ukuthi umuntu uma eshayisa i-robot uyacharjwa yini na, noma uvele ayekwe nje.
1: I think uma ngabe mhlambe bekwazile ukuthi bakufice mhlambe kuleyo ndawo yesigameko njalo njalo, I'm sure akhona amalento uzani icala ubhekana nalo. It's either vele uzoboshela ukuthi ubugijima emgaqweni, mhlambe ke ujeze leso sikhathi osijezayo, if not mhlambe bese ukhokha leyo fine ebese ke uyaphuma. So kuyenzeka kube nalabo abantu babiza ama traffic fines okokunye, okanye uma uthi into yakho ibijule kakhulu mhlambe ubunophuzo oludakayo basushaya i-robot njalo njalo, then mhlambe ke kube icala ke li-serious kakhulukazi.
0: Hayi, ukuthi ngangibona umuntu ukuthi akaphephile ngendlela engibona mina abantu bashayisa ngawo ama-robot, ubone ukuthi wena usuke uhamba ngenyawo noma uzokweqela nje i-robot, uma usalindile usukume kulona i-robot, eqhamuka umuntu avele ashaye lona nje alishaye i-robot. Hayi, hayi, mhlawumbe-ke ngime nje lapho, kodwa nje umbone nje lo mbuzo bengithanda ukucacisela kancane kuwona.
1: Hayi, no, kulungile, siyabonga kakhulu.
0: Yabo.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaul kwakhe kuyona ke imqhafazo noma voice note umlalela ubeka nje kanjena.
2: Mangubane, ngiyakubingelela. Uhlahla samabhenca lo ngqobo seluganda. Mangubane, hayi indaba zokuthi kusixoxelwa nenganekwane manje sithi abahambi abubethi bona bahambe, umbuzo wethu uthi bahamba nini? Ngoba ngempela bahamba nini, cause njengoba sekubekela umnqamula juqo mhla ka 30 June lapho khombisa khona ukuthi abantu bakithi ngempela bayidinga iclarity yokuthi abaholi bethu besibuyisele into esoyizwa. Ngoba uma njengoba de sebenenkwalo limini nje sebethi hayi abanempepha abangenayo impepha, laba abanempepha bayithole nini impepha? Ngoba phela uma uya kwamanye amazwe uveze ukuphethe bese kuyachaza ukuthi uzonzani uhamba nini. Zazithi bazonzani bahamba nini, zavuselelwa nini lezi mpepha ekuthiwa banazo? Sesikhathele ukuphecwayela abantu, ayisakhali sudu manje, ayisakhali English, ayisakhali mholi, sekusebenza umphakathi manje. Ithini zakhamuzi zakulelizwe labantu sithi abahambe? Mangubani, ngiyabonga.
3: Ngizobingelela umsakazi wami. Hayi, uhulumeni usesihlukumeze kakhulu, abona nje njengoba ethi azimisana nama-companies aqasha abantu bokufika, ubani wantshontsha amadola ephalaphala asingenziwa izilimo ngisho ama-garage ma-restaurant enkampani kuqashwa yona le ship labor. Uhulumeni yawuzinuka amakhwaba ubuthuleleni yonke le minyaka kuze kudingwa abantu base-South Africa nje, kube umanxa ekhuluma nakhona ko-action owenzayo, akuye kukuhlalwa ngathi.
4: Ngibingelela sisinosipho, ngibingelele nabalaleli. Hayi, ubaba uMsholozi wabavula amehlo nomqondo. Mangabe ethi yena njengomkhonto wesizwe uzonakala abantu abamakhosi ephinde enaka amakholo ephinde enake namaciko, njengoba namanje besakhiya ngesihlangu sakhe nje, kodwa bahluleka ukwenza lo.

0: uhulumento ithandayo ingoba kushuthi akahlala eSouth Africa kodwa ke ngicabanga ukuthi ulimaza phela laba abafowabo abahlala la eSouth Africa kodwa angikho lapho ngilala ngikhona ukuthi into awuyiboni akusho ukuthi lonto ayikho kodwa usuke wena usayisithelwe yilokho okukusithile so akumele ukuthi ufunze abantu lokho ngoba uma uzothi uhulumeni okhona njengamanje wesikhathi akenzi lutho ngicabanga ukuthi akulona iqiniso lelo amanga nje uyasebenza uhulumeni kodwa uhulumeni ngicabanga ukuthi unonyaka mhlawumbe nenyanga elikhona ongeke akwazi ukuthi ka aqede inkinga eyidaleke eminyakeni ewudidi edlule evotelwa yibo futhi laba bantu ANC ebulala izwe lethu labe sebekhala kakhulu.
1: Njani sisinosipho ngiyakubingelela nabalaleli hayibo lo muntu wasezimbabwe wakephi Mozambique abantu abasemajele nje sisinosipho kuthiwa bayatraceka nje abala eSouth Africa abangaphandle abatraceki bazogcwala kanjani-ke abangaphandle emajele ngoba phela abatraceki nangu umuntu wasemozambique sisinosipho ayingeke awuzame olunye uhlelo okungcono umkhathe lo muntu hawu abanye abasakazi bayamkhatha ngoba uvela delela delela delela lo muntu ngiyabonga umama umthetho entuzuma
2: sakazo ke wakho yezohlelo sikeqa amagula drive show saqhubeka nje sibeka kuwona kumlaleli engena shiya kona ukuphawula nje kwakhe ngixolisa kakhulu kabalaleli asebengena okwesibili kuwona kama voice note ngampela ke ngeke ngize ngikwazi ukuphinde ke ngiyidlale imisindo ke yabo njengoba ke bebaningi nabanye besingakababheki kuwona kama voice note so ke sixolise nje kakhulu uma ngabe usungena nje okwesibili mpela ke hayi sizomdedela nje umlaleli sifake laba bengakangena
3: nosipho ya ngiyabezwa nje abalandeli be-MK bathi abantu bokufika abahambe qinisile impela bahambe kodwa akasibheke umholi wabo uthini yena abamphathi yena ngoba yena uyahambisana uthi yena makuphatha yena uzabenzela iy'ncwadi kusho ukuthini lokho yabona ubabili umalema bayafana nje bayafana nje yamanje yabona abalandeli bakhona sangathethi nje ababoni noma bezwa bagxeka labo abanye ngiyabuza umbuzo umholi wenu uthini ngabantu bokufika ukwephefumula yini siyabonga nosipho ikhulukhulu elihle leli.

ibhala ungayenza iVN ungithumelele. Indaba esuke sizozixoxa la emsakazweni ezilomzansi. So I believe ukuthi bangathiwa sixhumane ngalendlela esixhumana ngayo kuzoba ishow, a reality show. Sikhuluma thina ngezinto ezenzeka ngqo empilweni zabantu. Angibanga kakhulu kubamtuli. Mokhumbula uhlelo la izona ngaphambi sengiqhubeka nodala namhlanje. Okay, luckily ucingo la TF lukumini bamtuli uya ngiwhatsapp le cele nkulunkulu. Lungile. Bamtuli uzongenelela kulolu daba luka mama wayizolo. Eh. Sengivule ngacobeka kodwa somlindo bamtuli akahlanganisa kuhlanganisa ake ngasheshi ngiqhumbuze mina. Yeah, ake ngichazele nje ukuthi uma usuke ufaka udaba emsakazweni ulifaka kumamdodo most specially so udaba engizolulalela kwesisikhathi ngibuye ngoluthathe ngolusummarize ngolufake khona la emsakazweni ngoba ngisuke ngizothanda ukuthi ngifundise nabanye ngesimo somunye umuntu nadi ukuthi ke hayi ngoba suke sihlekisa inkinga yakho kodwa sisuke sikukhombisa ukuthi kwesinye isikhathi kuvela nabanye athi umuntu angingedwa ngoba nodaba la izolo baningi abavelile bathi hawu udaba lwamama liyafana norami. Omunye ulichazela fana ncamashiki wayihlukela nje iminyaka. Inkosi impela bungazi ukuthi nje bahlala endaweni okanye batshelene ukuthi zokhuluma ngalolu daba. Kwahluka nje iminyaka ukuthi omunye iminyaka emingaka, omunye iminyaka emingaka, kodwa iy'ndaba ziyafana. So fanele wazi noma ngabe kuthiwa ukuphi la ukhona noma bekuthiwa yini odlula kuyona. Ayingakugoqi or kusonge uwedwa. Akusi wena wedwa odlula enkingeni. Mhlawumbe yakho inkinga ubone ngathi ithi inkulu ingoba uwedwa. Kodwa uma ungayithatha iphothekisina uphendulale umsakazi izilomzansi uzoza ukuthi cha. Baningi abantu abanenkinga futhi uthole ukuthi zingaphezulu kweyakho. Le yakho nje ithe minor case. Ukuthi nje ukhale kabili uthwale izandla ekhanda njengomathi abe usuyadlula empilweni. Kodwa uma uwedwa uvele ubone ngathi umqansa mkhulu kanye kuyasinda kunjani. Okay, la sibhekene nodaba lwensizwa bakithi ebihlala nesithanda sayo. Mesho uthi hayi ingoduso ngoba iseqalile ukuvela ekhaya bese vele impela ekhaya. Uthi mamdodo into engikhalisa kakhulu ukuthi angibonanga nhlobo ukuthi lo muntu wesifazane usiyangilahlekeli. Uthi angibonanga nhlobo namanje futhi angikaka kwamkeli ukuthi uyangilahlela. Ungazi ukuthi uzothi wake me up ngivuse kukhona la ngiphupha khona. Uthi mamdodo mangithi ngiyabheka emawotropini lo muntu kade ayiplana lento akukho lutho lakho okukhona futhi uyabona izinto angasayisebenzisi vele. Akholuso lo muntu kada eqala eqoqa eqoqa ehleli nami. Uthi was part of all there were no signs ukuthi uzohamba ngabuye. Ucele nje kahle ukuhamba. Wathi ngisanga sekhaya. Wavuma ke nalo udayi phela ngeke ungayi ngasekhaya. Wavuma. Uthi indaba yonakala masekusha usuku ofanele abuye ngalo. Sengiyafona. Ayi boss bani bani. Nangu ngiphinde ngibuye emsebenzini. Awukho. Kanti uthi ayakhulume nje into ongayizwa nje ukuthi yambandaza mbandaze. Uthi hayi ngiqale ngizwa ukuthi hayi manje sengiyafudumala ngendlela ayichaza ngayo le ndaba yakhe. Angimuzwa. Angiyitholi futhi nempendulo ezwakalayo. Uthi ngiphinde ngizame. Khulume ngikhulume. Hayi mangikhuluma ke manje ungase ngikhulumela ngedwa. Ngoba usephendula nje into engiyishoyo. Abe siyayithulela. Ngisabathe ngifaka imibuzo aphendule lo gama lele lodwa mabili. Abe siyayithulela. Uthi khamba isikhathi mamdodo. Gathi ngeke lo muntu lo phela ngiyakwazi kubo awunga offer mamdodo hayi imlo ngithi nje straight ngiyangqoka ekhaya hawu phela ngizothi ngizomfica umuntu iyona ke into esemkhalisa kakhulu kunakho ukuthi ngiba ngifika ekhaya yebo wafika kodwa futhi akahlalanga walala nje one day one night. Wavuka ngakusasa ekhaya, wahamba. Bona ekhaya bazitshela ukuthi uhambe ubuyele kuyena.
oh, that take.

0: ukotukile mase buye emakhaya akasabuyeli la kodwa isizathu esimenza abaleke ingoba ngiphelele umsebenzi uqala ka May wo nkosi wo Hayi nangicobe awunokuqala futhi ningakapheli ngisaphakathi manje ke akasavalelist naye wena maso uphela umsebenzi yena useyahamba hayi kula ngabu hayi ngilandeni estudio bakithi ngilandeni landani mina estudio
1: Sibukele lesi sidoda hayi siyaluza udaba labhuti kodwa kakhulu into engikhala ngayo mina ukuthi ubhuti naye uhlala isikhathi eside nomuntu wesifazane angamlobolile so angakhali kakhulu uma umuntu wesifazane esethatha izinqumo kanje ngoba ngokweqiniso baningi phela abamfuna abanenkomo yena ngoba unesikhathi sokudlala so abantu besilisa bayeke ukule bekhiphithisa abantu besifazane ngoba sebehamba bahamba kabuhlungu so angimkhaleli ke mina umuntu kakhulu obenesikhathi sonke sokuthi aveze uthando umuntu wesifazane walimkhiphithisa yena so bamthatha kaba nenkomo ngenxa ukuthi yena uyadlala ngokomthetho vele abantu bebehlale ndawonye beganele noma beshadene hayi le ndaba yomkhiphito le so imkhuba ke yokhiphita iba njengakwenzeka kulo bhuti kuyabonga
0: Kusiyamo bese velile kodwa noma ngazi ukuthi uvele ngento engakanani kodwa bese velile nkosiyami bese velile ngikuvezile kuqala ukuthi awu bese velile Jehova ukuthi ke ngiyesazi ukuthi mhlawumbe besathe ebaba mhlawumbe ngizothola ukuhambeni kwesikhathi ukuthi bethe ebaba noma bese nzenzani kodwa bese velile eminyango bakithi alright siyaxhumana ngaludaba ka 0604807164 noma uthi 0638208448 I have a clip engithema ngenzi research ngayithola ubandlo uLinda Mfekai laphaya on Facebook you know me if ever I find a story ngengizama ukwenza iresearch ezokwenza ukuthi ke irelate into engisuke ngikhuluma ngayo namhlanje ngaphambi ukuthi ngeke iresearch yami ngicela ukulalela nansi VN kuqala nawe ungathumela uma kwenzeka mhlawumbe nawe une story sicishe sifane sabhuti ngicela wenze njalo usithumelele noma ke sizama ukubonisa yini ukuthi at this point edidekile nje emfisi ukuthi abuye back owakwakhe angenze njani noma ubona ukuthi asale sechitha amanzi ayikho lenkuku enze njani remember yebo uyabona ukuthi mamdodo angifuqama ngale zinto azibalayo zikhona and ngizenzile and nginalokho ukuthi awungindoda khona ke lento abayenzayo indoda there's somehow kune control ekhona la there's somehow kunento abade ishezwakala ngaye kuningi nje kodwa ke angifuni ukuyinamba kakhulu ngoba ngaze ngi-implement nakwabanye angilali le VN mangibuya kuyona ngiyakwena encingweni emva kweclip engilandile okuyiresearch okwamanje ake silalele nansi VN
2: sisidoda ngiyabingelela kanye nabalaleli sompisa sisidoda into engiyibukayo kudaba likamfowethu umfowethu kahle kahle ya angakhala kodwa mina ngokwami kunezinye izinto engeke ngiyibuke mina esesikhalele kanti indlela esilwelwa ngayo yabona kulesi sigaba abe sesihambile nalomuntu esifazane lento ikhomba ukuthi lo muntu esifazane ubengakabi ready ukungena kusona ngoba umuntu noma kuthiwa nenkinga uyakhuluma umuntu leyo ukuthi akhulume ngoba esehambile bengisiye nomuntu wakhe izenzo zikasisi mina ngibuka kungezona izenzo ezikhomba ukuthi umuntu ongamenza umuntu onkosikazi bengisiye na nje umuntu wakhe inkosi yami ngeke ngabe ngiyeza ukuba ubhuti uthi hayi ube kabiko ukuthi hayi ukuthi angihambisani nako lokho akusho ngoba nakhe engasekho ikhona lempilo usisi abengakadeli ukuyiphila kodwa manje wanqena ukuphoxa ngoba sometimes abantu besifazane bayayenza leyo nto wanqena ukuphoxa nje ngoba nakho ebona umuntu esilisa mhlambe ethi ufuna ukugana yabona so wayesemvumela ke yena kanti yena ubengakabi ready

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwe umehluko.
1: Hey. Uyayazi lento eyenziwa umuntu uma engasakufuni. Uyabona lo muntu ohlukana naye kuhle. Ningaxabene kungonakele lutho, nixoxa kumnandi kuhleko. Ahambe uthi uyabuya kanti akasabuyi, ngakusasa uthi uyamfonela. Alibambe ucingo lwakhe angabi nasikhathi, kokunye athi ngizobuyela kuwena angabuyeli. Kokunye alibambe ucingo akhulumele phansi sengathi uyagula. Eyi uqala uyitshela ukuthi mhlawumbe akekho right. Kuye ngokuye uqala uyibuza ukuthi ngenzeni uma uthi uyabheka uthi uyasesha. Uthola ukuthi hhayi angenzanga lutho la, kodwa kube ukuthi nje uyambona ukuthi uyahlehla, uyahlehla eduze kwakho, uyaphuma uyaphela. Ma ufona kube ngathi umbangela isicefe, ma kwenzekile nabonana. Ma uthi uyamthinta uvela adinwe, ngisho umthinta eyindaweni owawazi ukuthi ziyamkitaza, ziyamhlekisa. Uxoxa amahlaya akho wawumbambe ngawo kwasekuqaleni, uyitshela ukuthi ma uxoxelela ihlaya, uyazi ukuthi uzolihleka nani, lihleka naye liphuphi. Livele liphuphe same time, umbone echize ebusweni ecikwa ukuthi we nangokusexoxa lento. Kanti lento uyiphinda njalo, aqale nokunothisa izinto oyiphinda njalo. Aqale nokunothisa mani ahamba, aqale ukunothisa indaba yakho, ukukomplainela indaba yakho ukuthi uyashesha makanjwa. Ma uhamba kancane akomplainela ukuthi uhamba kancane. Kanti kwakumnandi khona lokho, nangigqoma kwazi ngisho abantu endaweni ukuthi wena ma uhamba naye kubukwa nina. Nihamba kancane kube sengathi umhlaba wenu. Kodwa mase kuqala ehla lento siyiphela ukacikwe yilokho umzwe cacisela ukuthi eyi yazi phela bakithi sizofika kodwa la siya khona. Uthi wena uyindaba cha, ngibona uhamba kancane, ngibona uhamba kancane, hayibo mina nginalilanga lonke ngisayopheka. Uthi uyambuza ukuthi hayibo uzoqale banini ukupheka, ngithi wena bakhona odadewenu bayapheka. Athi yena hayibo ngintombazane phela mna ekhaya, as long as ngiseyintombazane ekhaya fanele ngipheke. Manje phela bengazi kube khona umthetho, angiwazi mina lowo mthetho ukuthi angisapheki ekhaya. Eyi uqale manje ubone ukuthi hayibo la kunenkinga la. Eyi nihlukane, uthi umlandela nge-call later abuyele kuwena, noma mhlawumbe kube nama-miss call uyitshe nithi uzobuyela kuwe, angabuyeli ufone ebusuku ngabo-10 akhale ngokuthi uyamvusa uselele, uyavuka kusasa, ufuna ukuvuka early kusasa. Yini khona ubufuna ukuthini? Uyabo uma eseqala ukubuza ukuthi ubufuna ukuthini, hey ubone ukuthi hayibo naye emhlola. Uyabona lo muntu ongazi ukuthi noma uthi uyohlola uyitshe nithi uzophuma kulabo abathanda ukuhlola. Khona umuntu oya esontweni uthi ukuthi kade agcine esontweni, aqale manje avuthulule iy'ngubo zakhe, athathe ibhayibheli lakhe ahamba esontweni. Kuthi kuthiwa kuvulwa ithuba lokuthandazela abagulayo, umbone nangu nawe usiyangena, umprofithe abaprofithe bonke abantu akushiye wena. Ugcina ubona ukuthi ngeke, ake ngihambe nami-ke ngiyohlola njengaba.

0: kuba wena ube wena noma ngabe ku right noma ngabe ku wrong. Yabo mina ngisho mina ngiyazazi ukuthi ngimina anginenkinga ngahamba angishiye ticket but izongifika ngisayiningi. Into nomuntu osisana iyona lento edala ukuthi abantu besimame babulawe kakhulu ngoba ngokujwayelekile abantu besimame baphumayo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Umuntu wesilisa ophumayo, umuntu wesimame ehle avumele impilo akwazi ukuqhubeka nempilo. Yabo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Isishaya lapho nje kuphela abantu besisa bakwazi bona ukuunderstanda. Yabo mina siyakwazi ukuunderstanda thina siyakwazi mina ngayo yabo nje manje uma ukuthi uphumile ngizona into engizenze ngoba ngemiqashweni ngokoduka nje ekhaya mangabe ngi-off yabo ukuthi stream impilo kumele iyaqhubeka.
1: Kulungile, ngiyakuzwa sisi, siyabonga nani ngokufona ukushare udaba lakho, siyabonga.
0: Okay mama.
1: Shakalombili mzuzu nesigamu libumbeni ihora leshumi 060-480-7164 umsakazi izilomzansi hleli noThandeka ngwangongomisibongo sisitoto kulolu daba usisi ubesengenwe idimoni abantu besifazane bayijwayele lento yokuthi ke mese beganga babona amaphutha amaningi kumuntu nezinto ke ezasezidlulile bazivuse kanti sisebenzela ukuthi ubone sengathi wena onephutha kanti ke bafihla ukukhohlakala kube usisi ubethembakele kubhuti bezohlala phansi baxoxe ubhuti akaqhubeke nempilo. Siyakwamukela izwi, sawubona.
2: Siyabingelela emsazweni omkhulu izulu omzansi masisithu njani.
1: Ngiyaphila.
2: Hawu Mr. Mathumbo.
1: Ngiyakuzwa.
2: Hawu siyabingelela bonke nabalalela ama-PPL.
1: Ya.
2: My sister abona lo mama ngimlandelayo ngimthanda ukufa uright impela abona mama
1: ehhekuyicela
2: kubusisa ubambe lezandla umuzi wakho ungalingi uvumela abanye abantu besifazane banako indoda yabo siyabafuni uba wena hamba hlala uyozabuya ubama uyozabona uba yikho le nto ayenzayo le
1: nabafazi
2: abanjena hlala uthi angikwa ndawo uboyimbokodo uhlala ube yingothovu uthi angikwa ndawo ebalami imizi nam ngizohlala Uso zabona yebo into ngiyenza ayikho wathi umfazi wami ngiyamhlukumeza uthi ngiyamthanda lo mama
1: lolungile
2: ngicela ungena kulona ukukhuluma ngayo lo daba lona
1: yebo
2: hayi makahambe makahambe bekuvela ngayena umfazi wakhe umfowethu lona ukuthi noma makahambe awushona umfowethu mavela delete number vela mblocka vela ilahleleni awazi ukuthi uhleli nami ayisithi uthandana nami noma siyathi ufuna mina ngifunde wena ngikufunda ukuthi mina ngifunde wena kumele sifunde kundani yini mina ngifunde wena mebona umuntu wesifazane wena no usisi ngiyena oberongo lana yini mebona ubuyahlukumezeka engakhulumi nendoda yakhe indoda kufanele kube yiyona emfuna ubuyahlukumezeka bohlukeze kakhuluma phela umuntu uyayenza enye into engaboni ukuthi iyakulimaza uma uthula ungacomplain mina usisi ngiyena orongo yabona nje wasehamba nje sethi nasikholi asathola kani uqambe namaka wathi ngisekhaya usho uqamba amanga lo sisi lona bevele ejola lo muntu lona kushuthi manje yekuphi yofuna umsebenzi kuphi lapho khona isoka lakhe wasevala abafoni yabona ukuthi umfowethu sezophazamisani isoka elisha leliyana lo muntu ubevele ngamdalela umfowethu makamunye kahamba awukwazi ungathi wena uhlukumeza ukuthule ufuna ukuthi wena hayi umuntu hayi akangifundi hayi wena bekafundi kanti uyaphi njani yena masifunda fundana hayi ukuthi ngifunde mina yini nawe sengifunda ungazi banginjani kwamina yini kumele ngifunde wena lani siyathandana hayi ukuthi yimina othanda wena kuphela thina amadoda ngiyengixakeke mina if indoda ifole umuntu umbambe uthi uyajola siyakushiya soyomcela umcengani umuntu engasakufuni umuntu waqala wathi nje 1212 wabona baye akacekele sekwazi ukukhathi ifo okuphuma nawe dilithi ifone number sometime akwazi ukuthi ngifolela my sister asijola ngoba la usiqada ukuthi ngifisha off mhlawumbe sukukwazi ukuphakamisela izwi ngithi asometime inumber uyayibloka ngiyilahla sometime ngenzeka ngifuna kwi-stress ngase bengicabanga ngawo kuphela akuyena yedwa lo muntu ufo uzothola umfazi o-right ungakabi uyena bona lo wayana-ke uyakabi uyena owakho owakhe usekhona
1: ngakhulu-ke
0: kumfethu aphuma ashiyeke kulowa muntu luwana sho my sister bye-bye.
1: Alright, siyabonga kakhulu. Ayi we mamdodo laba nje once wahlala naye uvela akakuphathisa okwesidwedwa akhulume ngathi ke uqathake emthini uthi uyamtshela ukuthi ke akakhulumi kahle abhokwe ngolaka ngilala angasho nokuthi ke

0: Kuyaluza udaba lwakho olinika ubhuti. Ayikho kijenda engizoyifuna, ngizoba ngasesayidini la wonke ama-genders, because le yenzekela thina sobabili. Useke washo omunye umama ongenile, iyamenzekela owesilisa, iyamenzekela owesifazane. But ngibuka ke mina ubhuti ukuthi le nto eyenzakalile kusho ukuthi umuntu onganaki, ngoba akakwazi umuntu ukuthatha zonke iy'ngubo endlini ungabona, uzobona ekugcineni ukuthi akusekho lutho. Because umuntu uma ethandana nawe ezohamba ningaxabene, akathathi uplastiki omnyama. Uthatha kancane kancane kancane. Nothi saphela uma niphuma niye emsebenzini, noma ephume yaphi isikhwama ukuqumba kwaso. Ma umuntu ukuthi ayi, khona into engajwayelekile. Shuthi nje yena akabheki lutho endlini. Kunephutha silenzayo ke sisidodo masithandana, elilo ukuthi uma ngabe sithandana sijwayelane. Ngike ngasho
1: kabili ukujwayelana, khona ukujwayelana kahle nokujwayelana kabi. Ngiyakuzwa sisinozipho.
0: Sengimjwayele, kushintshe nendlela obumbiza ngayo, iqale kube sengathi ubiza odadewenu, kube sengathi ubiza abangani bakho. Kanti into engilethe la endlini, indlela owangibuka ngayo, indlela owawukhuluma ngayo, indlela owawungibiza ngayo, indlela yazo zonke izinto obuzenza, zangenza ngashiya yonke into ekhaya ngeza la.
1: Wayishintsha. Eyi, sesinozipho.
0: So if usushintsha leyo nto, ngiyaqala nami ukushintsha ngaphakathi enhlizweni nasemqondweni nakuma-feelings am. Because leya ndawo kamathandana kwangeyona indawo edalela ukushintsha.
1: Ayidalela ukushintsha sisi, ayibuthini kumina.
0: Ayidalela ukushintsha sisi, idalela ukuma kanjalo. Usufocus ey'ntweni ongayithandi. Siyayeka ukufocus ey'ntweni esizithandayo, sizofocus ey'ntweni ongazithandi. Khona isikhathi la eke ugeze umuntu, mhlawumbe umuntu wesilisa uphuma kokugunda, ufake isikibhe esihle, angene umuntu wesifazane. Ngale sikhathi uthi uzongena ngihage, ngiyamazi ukuthi nje uma engena ungiphatha kanje lo wami. Umtshele ukuthi hayi, sengifikile endlini uma phathi ngiyehle estobhini, athi engena bethi sibuka ngithandi. Le nto yokuthi uma ngabe ngifone ifoni ungayibambi, uyacabanga lapho usuka from la to la. Sekufanele ushintshe igiya-ke manje lokuthi bengilindele ukuthi angake ngehlise iredo, ngimsondeze eduze, ngimbuze ukuthi uhambe kanjani, ngimtshethi ngimthanda kanjani, sequle. Nale fowuni akangibusa, ngiyibamba angabe kwenze njani. Mhlambe ngizwe umuntu ekhala, ngayobheka ukuthi kwenzakala nendlini enkulu, kanti mhlawumbe usisi wamshisa ingane or whatever, ngabuya sekunama-miss calls awu-2. Akafuna ukwazi inkinga engenzakele. Ngaleso sikhathi bengizomchazela, ngixolise, but usemane wangena kanje. Uyangena ubaba ugqokile inayithi yakhe enhle encane, wenze nekhanda, usunokamnandi. Thina abantu besifazane sinezinto zokugcoba yonke into esemzimbeni, yobuze, yey'nyawo, yezandle, yani. Uyangena uzokutshela ukuthi uma kuthi unothayi axegise uthayi seyakhuluma, ngithandi njalo le nto yakho yokubuya ngalesi khathi, ubuyephi, wasonke kangaka, ngaleso sikhathi ufuna ukuthi athi wasiwamuhle.
1: Wazwanuka kamnandi.
0: Wazwanuka kamnandi.
1: Awuyikhandasi sinozibe kusugalileke.
0: Awungibuke. Awungibuke. Yayizwa leyo nto. Wamuhle kangaka. Uyayizwa leyo nto. So sifokhasa kule zinto ezingafuneki, ugude kushona izinto ongayithandi. What about lezi esiyithandayo, lezi ezasenza sala? Uyajwayela ukuthi njengoba uthandana nami uyangidizeva, kusho ukuthi uzofinyelela esigqibeni sokuthi ucabange ukuthi ungenzela ifavor imini engidinga wena ngiwumuntu wesifazane. Unithi usuwubona ukuthi uyazi ukuthi automatically umuntu wesilisa umeke waba nomuntu wesifazane omthandayo, bonke abanye bayamhalela. So the more bekuhalela emsebenzini, the more bekuhalela efemini, basuke bene-curiosity ukuthi lo sondele kwena, because we can see ukuthi uyaglowa. Yimi le

Eish, angisazi-ke manje. Eish. Nangumuntu esinde show. Hayi sisidodo siswenze kahle wahamba. I think bazofunda abantu besilisa ukuthi umuntu wesifazane udinga ukunakwa. Ufana nengane from usisi wabasakazi. Wesiswethu, ngizwa kahle bakithi. Sometimes yazi kodwa nginto eliqinisa. Abanye abantu besifazane, truly speaking, talking from experience, talking from knowing lezi zinto. Abanye abahanjiswa ukuthi ingobe sesuke ethola umuntu. Omunye usuke ebona ukuthi into engikuyona ingaphezu kwamandla noma i-happiness isigqitshwe i-unhappiness kakhulu. Esebona ukuthi I choose myself ngoba ngiyabona ukuthi ngizohlala ngekho healthy la. Ukuba healthy ke uma uhlala ungekho right kuba ne-stress or depression, dementia, high blood pressure. Yabo kuze kofika no Parkinson's disease. There are so many things. Khona umuntu othi nje I choose me, I love me. Loku akona loku ade ngikudwebile for my ideal husband or my ideal partner akusikhona, then I choose myself. Baningi basingile. Uma ungabuza abantu ukuthi waphumelana wasuqoma umuntu uzokutshela ukuthi no, ngayikhetha mina. Uyazikhetha kwesinye isikhathi bobothi ngaphezu kwamandla akhe. Ngoba ngampela njengoba deshusho sesinozipho ukuthi i-silent treatment most especially uma iqhamuka ngabantu besisi ingoba esuke mhlawumbe seyiqonyelwe noma sekukhona amanzi endlini asengenile ngampela. So ngapha umunye usuke efuna ukuyincengelwa nje anikwe leya attention. That kind of love ayinikezwe lona from day one. Kodwa uma wena owafika nothando ngihlale ngibabuza ngithi awusho. Ngempela ngempela umuntu uma efike nothando uma eselithathe ehamba nalo lusala kanjani kuwena? Lusala kanjani kuyena enye leyo ufuna uhlala uyibuzayo ukuthi lusala kanjani. Ngiyakubingelela kwezilomzansi ngicela ke okay no ngicela uyicheck eceleni ke le bethi ngoba angazi ngizoyithini mona sisidodo nje ayiva lento yalo bhuti. Abanye abantu besilisa bayahlala namantombazana umuntu engekho ethandweni lakhe kungakho ethelwe wesifazane xa ethola itorho waziphuma ngamanga amakhulu uzovuya ndlovu lo emawoti eNamibia area. Alright, ngicela ukuyobheka kuma VN8 isikhathi sethu sikhomba ukuthi ke 26 minutes to 11 kumsakazi izilomzansi. Ngizoqaleke ngikhunyamathe bese ngiyabuya. Unjani sisithandeka? Ngihlekiswa usisovele wayolala kwelinye ikamela indoda yavele yazibukela. Cha nami ke ngingazithulela uzihambele wena umbonisene intuzuma. Kodwa mboniseni umuntu wakho nje lo wena osadeswa osuyikhohlweni liyakha kulinga ayibakithi ngeke. Uthula kanjani umuntu ephuma imboniseni mani madoda imani? Imani, sawubona sisithandeka sisidodayike makachitha amanzi. Abantu besifazane bayaphoxana kodwa ke hayi bonke nami ngivela kuyona lo ngahlala naye iminyaka ngasuke ngathi ke makavakashele kubo. Hayi ugeli wahamba wangasabuyi wangiblocka ngagcina sengithola omnye. Ngi-right manje la ngikhona kusho uThabo usemlazi. Sawubona wesithandwa sami ngithembeke uyaphila nomlaleli. Kunzima sisidodo kwezothanda hayi kancane futhi. Mina ngizokhuluma ngosisi wami unomuzi usisi wami. Unabantwana ababili abafana futhi sebeyazisebenzela. Usisi wathanda nobaba nje osekhulile baxoxisana ngoba ke ubaba uyasebenza kahle futhi ke wathi ufuna ke ukubeka imali ukuze bashade bavumelana bayasupport ekhaya abafana. Abafana lo baba njalo ngenyanga uma eholile uthenga nje only 5 kg webri pack ufika nje elengisa uplastic wase Shoprite ngelinye ilanga usethi lo baba usaye emakhaya yolungisa izinto zabadala avuma usithathe suitcase aphume eze sefonela abazukulu balo baba bejabule bethi ke hawo malumekazi sasajabula njengoba umalume ezolobola athuka usisi ke athi ke akayazi loyo nto kanti ubaba uyolobola kwenye indawo. Sebehlale 30 years sisi, inkinga kwaba umona ukuthi ke abafana baka sisi babe busy belungisa umuzi kamama wabo befakwa furniture entsha lo baba wavukwa umona yekunzima wesisidodo. Yo. Ngibingelele sisidodo nami ngithi nje angibe sesimene esifanayo ngicelile ngalobola ngambesa ngaphelelwa umsebenzi sengiyinsini kumanje uyakha kubo kungixakayo abakubo ke angazi noma ke bacabanga yini ukuthi ke bawo emukela amalobolo njengoba ke sebemhlelela ukuzokwakha ukhona ekhaya kusho anonymous. Awu bakithi kodwa ningeni ikhulumeke njengemndeni phela mase kulotsholwa imndeni fanele ikhuluma uzame na kanjalo.
sesingithi mina

0: ngahlala emshadweni wami kwaze kwafika isuku lokuthi kuqinde umini wami kuhlukanise le ncwadi yethu sihlukanise ukufa. Mina ngathatha ngahlanganiswa phansi, kwathiwa nje ucansi hlanganisa phansi. Banjalo gogo, bangidlala ngalalela. Mina ngaze kulalela abangani bami, mina wami uthando nje ukuthi noma sixoxe nje lokuthi nirani nje, kodwa nje mina umina ngixoxa nayo lokuthi umvikele umfikela izinto ezinzima. Mina ngixoxile futhi nabangani bami lokhu kunzima kakhulu. Umzimba odwa ngihlangana nabo bengifuna ugogo. Ugogo bebechathulisana yize wami umendo mina owasahlona sokufa njengencwadi athi sahlona sokufa, ngoba bengicela kuthiwa indlela ebizwa abaphambili thina manje sesifunda sikhulume nje singakhohlwa ukuthi thayi asenze manje nje sidudane. Ngelula ngumuntu yakudude athi enzalwa njengento vele ufuna ukuthi kuhlakazeke amvule namehla umuntu esozana yibo ukuxoxa nabangani bethu yena hayiwona umuntu nje umuntu nje yeyi abalahlekisana abantu ecina nje ucuyele egama thinimile lapho ejordan babekeyela abantu. Amen.
1: Sawubona, sawubona umangongoma. Ngithi nama kengene la kwisitimela sothando ushobalo wasendwethwe. Ngiyazi izindaba zinzima la, ngizisitori sikamfoti usiyanje sibuhlungu kakhulu ukuthi ungcono uma ngabe mhlawumbe uphambane nomuntu othandana naye kodwa esaphile emhlabeni usengakwazi ukumthola kunokuthi uxabane nomuntu wakho, mhlawumbe axwayise ngezintwana ey'thilo ozenzayo engasile zimphatha kabi bese iyadlula emhlabeni ningalungisanga. Ibuhlungu le nto futhi ayikhulumayo. Bese ngithi-ke mangongoma, ngithi ngibele udaba lalo dade lo obethi yena umuntu wakhe akamazi nje ukuthi uphi, mhlawumbe sekuphela amasonto amabili ukuthi ayikho ife lapho. Ngoba uma kuthiwa lo mfowethu wenza njalo umuntu wesifazane ovele ahambe nje afike kubangani bakhe eshiye umuntu nasocingweni futhi atholakale makufona yena kuphela, ayi futhi lento futhi ayindawo lento ayindawo. Ngoba uma sekwenzeka nowesifazane kuba yena lowesifazane naye uhamba angazi ukuthi ushone iphi, le ndoda ithi iyamfuna athi usaya kubangani bakhe ngeke kuze kuhambe kahle. Ngicabulele uthando alukho serious kangempela ba akwenye uma ufuna indlela eyaphambili umuntu usonaye uyamtshela phela ukuthi umuntu uyaphi futhi lo ndlela oyithathayo ibaluleke ngani yabo. Ngoba nalo bhotike lo okhuluma ngayo ukuthiwa useblokhiwe umlethanana naye mfowethu engathi kungalunga naye esathini lakhe mhlawumbe akwazi ukuthi babuyisane nomuntu wakhe ngathi usayimesathi baqhubeke ulwesifakane kuphela nje osathi asayingeni. Kuzima kakhulu wamangongoma kutheni phela kwenziwani yile manje entweni ebuceka nje uthando. Kwaphela ngiyayibuka le ukuthi ngavele nje ngisuke nje ekhaya ngihambe ngithi ngiyakubangani bami kuze kuphela amasonto amabili ngitholakale ngoba kufona mina ocingweni kufana ukuthi lapho ngiphumile nje ngaqeda nje ngaphuma ngeke ngisabuya. Ayifuna nto njengaleyo mangongoma ushoba sendwethu lo mfowethu ufuna kube khona ife futhi ukuthi umuntu areport emakhwala iyakhona noma umuntu esefile kuzowathi umuntu ufile mhlawumbe ohlelwe engozini. Ngiyabonga mfowethu ushoba sendwethu.
2: Ngibingelele toto mbele naphakathi kwezomzansi usandela kwandlovu inanda eward for former president. Eyi toto lanzima lelo daba olukhulumayo kodwa-ke asolubeke langithinta kakhulu iloku okushiwo umfowethu Siyanga ukuthi umuntu ungakuboni ukubaluleka kwakhe uzokubona kabi ngey'nsuku zokugcina kanti la impilo yakhe isiphela usale nesilonda sokuthi uhlulekile ukuthi umphathe kahle kwaze kwaba isey'nsukwini zakhe zokugcina la wawurealize-a khona ukuthi awenzi kahle. Kanti ngesikhathi la esehamba khona engathi-ke ngahila-ke lapho uSiya ayixolele yena bese qala kabusha-ke manje kumuntu azoba naye manje. Kulelo kasisilo ngicabanga ukuthi la into ebalulekile kubalulekile lapho noma kungenoma relationship before nje kuthandwane kusashelwana kungenwe ukubuza inhloso kumuntu uma ngabe kushela ukuthi inhloso yalolo thando yini. Njengokuthi angithanda nje inhloso yini sizobe sithandana sibhekephi ngoba uthando lungena direction ilona loluthando lolozogcina salubhora. So khona ngasenandaba nomunye ngasamnakile omunye ngani ngoba

0: ngiyabonga.
1: Ngiyaphila, hashtag izilo mzathe lihamba phambili, ngiyaphila Toto, khona nesithembiso mathe iningi empangeni, mhlenga thi lolola, ngika-12, ngiqala ukulalela le show namhlanje, lalela yami ngivumeleke ukungena izilo mzathe namhlanje, kwethi hayi, isho yakho imnandi sisi wami, okwe nokusuka obuhle, lokuphatha kahle, so bonke abalaleli bezilo mzathe bami nokusuka obuhle, bebe nosolo oluhle kusasa, bebe nosolo oluhle, nawe ube nosolo oluhle kusasa, ulehamba kusahamba ulale kahle, uyophatha kahle usuku lakho, usebenze kahle, mina nentamo yami i-right.
2: Sawubona sisidodo, eyi, yabona iyangiqeda le nto ngenzeni, angifundi ukuqamba amanga. Hayibo, kwake wangisiza ukuhlala nezilo mzansi empilweni yami sisidodo. Hey. Kazi angisahlekile inkosi yami. Hey, siphuma kuzo zonke lezo zinto inkosi yami. Hawu, hey, manje sengazuthi kuthelwa amanzi emhlane wedatha. Hawu inkosi yami, hey, ngiyalibonga izilo mzansi inkosi yami eliyawukhulula umoya. Yazi nje ngiphesifuli, kuyimanje ngiphesifuli, anginazinkinga nalutho. Ngiyabonga sisidodo.
3: Ngiyabingelela kwizilo mzansi, sisidodo njani, siyaphila mina, ngicela ube anonymous. Abantu behlisa abayinkinga ngempela, njengoba besho nje usisi lobeqeda ukukhuluma, bafuna wena ukuthi u-understand. Wena bangaku-understand, mina nje ngine-7 years. Asihlangane nkonzi ucansi, umlala ngengubo yakhe, umlala ngengubo yakhe, sishadile kodwa nje lento yaqala kancane lokho engikhuluma naye ngithi hayi bo, le nkinga ngempela wathula nje, ngenye imini kwazoba kabili ngibize ngishumshumayelo wasesontweni ukuthi asihlanganise naye akhulume ukuthi mhlawumbe kukephi inkinga, athi ayikho inkinga uzolungisa, kuzube namhlanje uhlale ubekezele kuze kube yinini imizwa unayo uphila na. Ngiyazibuzela nje, ngiyacela iseluleko ngempela nakwabanye balaleli.
2: Sisidodo, ngiyabingelela emsakazweni. Usisi ngampela beney'nkinga zakhe, bengasafuni vele ukuba ahlale nobhuti bemphazamise. So uma elokhu embuyisa kuzovela le nto ubhuti abengakayiboni, bese gcina esethukuthela, agcine alwe, akamili kanjalo. Uma ngabe kukuthi uyamthanda ngoba ugcine esebala zonke izinto, uzomtshela ukuthi bekwenzekeni. Naye esamthanda akahlala amlinde, kodwa kufanele aphume kuyena ngoba khona into enye engale kwalokho akakushilo. Ngiyabonga.
4: Hayi sisidodo anonymous. Hayi xola mfowethu, xola mfowethu. Hayi lesi simo esikwehlele mfowethu, asiqali ngawe. Hayi xola mfowethu, khohlwa mfowethu, lo muntu akuyena owakho, usehambile. Usungaqala nje uzame ukuthi mhlawumbe uthole omunye umuntu ozoba ngowakho, lo naye uhambile, uhambe ngempela. Hayi ehlisa umoya bafo. Lesi sehle sikwehlele mfowethu, akuqali ngawe. Nami sangehlela isehlo leso esikanje, exactly ludaba lwakho nami lwangehlela. Mina ngithandane nomuntu isikhathi esingango 6 years, ngathandana naye isikhathi esingango 6 years. Kulo 6 years lo ngaze ngambona ukuthi hayi ngathi uright. Indlela enza ngayo abantu uyapretenda, ngaze ngahamba ngakubo ngoba wayefuna vele ukuthi lo ngiye kubo. Ngahamba ngawumcela kuba ngawukhokha. Kukho konke lokho ngatshela ukuthi hayi yonke into izohamba kahle, hayi ngizoba nonkosikazi, kanti hayi angibuzange langene. Othandweni lwethu-ke njena-ke kulo 6 years lolu, hhayi impela hhayi wayewumuntu njena owayehlupha ngama-favor too much, efuna ukuthengelwa lokhu, kuthengele lokhu, ngimthengele lokhu, ama-gift, yonke le nto le. Ngimenzela yonke into ayicelayo nje. Mina ngumuntu oyisebenzayo-ke mina. Kwahamba, ngithe ngibuya.

0: kubo kokhokha, ngithe sengifuna ukudlulela esigabeni esilandelayo, ngikhiphe impahla zikayise nonina. Hawu, wangibuza ukuthi ngenzani. Ngihlanganisa izinto, ngamtshela ngathi hawu, unga nje uyazi ukuthi wena ngenza into ekanjena ngawe. Ngihlela ukuthi ngibuyele kini. Lapho ngaqala khona ngavula amehlo ukuthi hawu, ungibuza kanjani ukuthi ngenzani ekubenini ngibe iprocess enjena yokuthi ngiqhubeke ngikhokhe kubo. Ngabona ukuthi no, khona into engathi ayihambi kahle la. Ngangikulandele konke-ke mina-ke, ngaze ngabika ngisho emsamo ngakithi, ngabika ukuthi ngiyokhokha emzini kabani, ngokhokhela ubani. Kodwa ngibonga abalele, ngoba ngicabanga ukuthi ibona abangithiphisayo abantu abadala idlozi lami, ukuthi hhayi, akuyena wami lo muntu. Hhayi, sahamba isikhathi, ngagcina ngakho lokho ukuthi ngingabe ngisakwazi ukuphumelela emva ukuthi ngibuyele kubo. Kwanti inkinga kwayale nale. Waqala wawumuntu-ke manje ohambayo-ke manje ophumayo-ke manje nabangani bakhe-ke manje nake kuyawa out girls only, kwayale. Waqala itayela, kanti every month elokhu ethi uyakhoda ukuya kubo, kanti usenendoda ngakubo, useqomile. Angazi mina. Kwahamba kwavela konke lokho ukuthi useqomile. Kwahamba kwangabe kusaba kuhle phakathi wethu. Waqala-ke manje na-ke wanetayela-ke ethizathizeni-ke manje na-ke kwanothando oncikiselayo-ke kwayale. Ngachaza ngimbodo, lo sekukhona into esikhona lapha kuyena. Ngaqala ngasola ngathi ngibuza kosibari, hhayi osibari bangishonisa le nale, banganginiki into eqondile, ngoba osibari phela nabo bayakwazi ukuthi benze ngazuthi abayazi indaba, kanti bayayazi. Njengoba echaza nje uLinda Mfekayi lapha, le nto ayichazayo uLinda Mfekayi, hayi uchaza impela into ekhona impela eyenzakalayo, ngoba siyahlelwa, sisenkingeni, siyamadoda. Enkulu inkinga le, uthi uyimisele ngomuntu, umuntu avesane agange ngawe, adlale ngawe. Kumanje nje ngakhetha ukuthi-ke ngime kancane othandweni, ngoba ngibona ukuthi hayi nginebhadi, ngoba bese kuwesibili enginike inkinga kanje. Hayi, uthando lwanamhlanje, hayi ngiyalibonga. Olwanamhlanje, hayi ngiyalibonga olwanamhlanje uthando. Hayi, lunobutsotsi too much. Lunobutsotsi kakhulu kubantu besifazane, kakhulu. Yabo nje, eyi, ngathi hayi, angime kancane, ngifokase ey'ntweni zami, ngilungise iy'nto zami, ngiyomthola ngendlela uma ngimthola. Uma ngingamtholi, angimtholi, sengithembele enkosini nedlozi lami ukuthi liyanginika noma lenze njani. Kodwa nje ayi, ngathi nje ayangime kancane, ngoba i-stress, hayi, i-stress abantu besifazane, hayi, awu, ungaze ugcine ngempela, ugcine usushayiswa nale imoto emgaqweni, ugcine usubandakanya engozini ngenxa nje yokuthanda umuntu. Ngathi hayi, angime kancane, ngifokase ey'ntweni zami nje, ngibe ne-peace of mind, ngifokase ey'ntweni zami. Kuze kube namhlanje nje ngifokase ey'ntweni zami, angifuni lutho, angafuni lutho nje, ngoba ayi, ngihlukumezeke kakhulu, ngoba kunzima ukuthanda umuntu, kanti umuntu akakuthandi ngalolu thando wena omthanda ngalo. Ugcina uspenda imali uye kubo ngenhliziyo yakho emhlophe, uyimisele, kanti uyimisele entweni engekho, uyazi ende hawu, ayikho le nto, lala lilaza, ngizokwengula. Nangempela wagcina ngokuhamba, futhi wahamba kanjalo. Ngakhohlwa yena, ngamukela ukuthi hayi, uhambile. Hhayi, uxola bafo, hhayi, akuwena wedwa mfowethu. Hhayi, uma ngizwa udaba lwakho, hhayi, lo bengasiyena owakho lona. Sekufanele nje ukuthi bafo uzame futhi uyinike isikhathi ubheke, ngoba hayi, kunzima la eminyango manje. Hayi, osisi, hayi, abayiphethe ngendlela, bagebengana kabi. Ngiyabonga. Anonymous.
1: Sesidoda, ake ngibingelele nabalaleli. Uhlehle samabhinca lo ngcobo seluganda. Wesesidoda, kofanele kwathina singamadoda sinuka amakhwapha, nabo abantu besifazane banawo amaphutha. ezinje indlela akwenze ngayo lo muntu esifazane, noma kuthiwa into akade ayiplana, kodwa uma kuthiwa kulobudlelwane sesidodo bangena beplan.

nile bahlala phansi bazana kahle umuntu naye esho ukuthi mina lokhu nalokhu angamsani nake lokhu ku-right lokhu nanokuthi nje uma uyindoda funda kuqala ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani before ungena ebudlelwaneni ngoba into eyenziwa amadoda njengamanje akufunda sekonakele ukuthi uma engena ebudlelwaneni usebenzisa i-power umuntu wesilisa kakhulu ukuthi yena eyitshela ukuthi uyindoda kanti akakabi yindoda usewumuntu wesilisa asebenzisa ama-power ukuthi yena unelungelo lokuthi umuntu wesifazane uma ekhona endlini uride yena uyindoda noma engahambi eze buya ekuseni mhlawumbe uma umuntu ophuzayo mhlawumbe ehlalela ethaveni lokho kuhlala kwakho nje ethaveni ushiye umnkosikazi endlini noma ushiye umuntu esifazane endlini kuyamehlisa isithunzi ngoba kusho ukuthi kwabanye kusho ukuthi uyabanda noma umuntu ongekho emgangathweni ngoba uma sithatha ukubhekana lapho emathaveni kunabantu besifazane obaficayo ushiye owakho endlini kodwa uyogruva nabanye namanye amadoda afana nawe besilisa nabantu besifazane lapho bafica lapha okhombisa ukuthi umeyamehlisa umuntu wakho wesifazane isithunzi ningi izinto thina amadoda esithatha i-look advantage i-advantage ngazo kubantu besifazane siyibona ngoba siyamadoda ukuthi abantu besifazane lokhu nalokhu kubalungele kanti uthule njengoba akanayo i-power yokukuvimba noma ebuze ubuhlungu kodwa uzothi ngoba indoda ayikho into engingayenza le nto le iyakhela kumuntu wesifazane ihlala esesidodo la iphunywa eqhuma khona iqhuma ngazi ukuthi unebhadi kanti wena owasuke wathandwa kanti ubudoda awukabi nakho ziningi izinto ezamaphutha esiyibona ngoba umuntu wesifazane esethatha isinqumo ekugcineni esizenza thina singaboni sitshela ukuthi ku-ride konke ngendlela yokuthi abanye abantu bakusuke bekubuke kwabanye abantu besilisa beyitshela ukuthi indoda iphila kanje kanti umuntu usebuke kubantu abaronge wabuka esibukweni esikrekile kanti uma uyindoda kufanele uqondane nabantu esebeshadelwe beganiwe abahlezi kahle emzini yabo amadoda anemithetho nesithunzi esi-right uyokutshela umuntu wesilisa indoda ukuthi indoda iyiphatha kanjani ngoba njengoba ekhala nje umfowethu ukuthi yonke le nto ubengayiboni ngani ukuthi umuntu wakhe ubengekho right sonke le sikhathi ubengekho happy kusho ukuthi ubese-ready nanokuthi umuntu wesifazane mayefuna ukuthi ebone ukuthi isikhathi esiningi enawe akanakho ukujabula kuncane uyakwenza ukuthi abe naso isidikisele eceleni leso sidikiselo usifunda enawe mhla ephuma kuwena uphuma useyazi ukuthi yena unesithandwa sakhe aseyakusona ezinjengoba waya nje wayombheka kubo elelibelethu kubo ngisho sekubo yena ethi ngisekhaya mina ingoba wayetshela ukuthi lo wesilisa mhlampe uzokholelwa ekuthenini ukuba igcine ehlalile lezi sikhathi ehlalile inkulu futhi ivele impendulo esazobuya ngefoni ukuthi hayi baba kabani noma sibanibani ngicela usalisokhululeka mina ngiphumile kuwena so sorry and so into emenza ukuthi alokhu emfihlele ingoba wayesakhombisa ukumhlonipha umuntu wesifazane ngisho esephumile kuwo kodwa kuba nendlela kokubona la ukuthi lo muntu wesifazane ube ngithanda uyangihlonipha noma esephumile ngale ndlela aphume ngayo kodwa ube ngifihlela ukuthi kanti usehambe le ndlela lokhu ethi ukubo yingani besaqhubeka nakho ukuhlonipha noma esephumile kuwo ngokubekhombisa wena ukuthi iy'nhloso zami mina zokuthi kwangazona lezi nhloso ezokuthi thina sakhumuzi wena usuwenze kakhulu amaphutha phezu kwami ngingenayo indlela yokuthi ngikubuyise njengokuthi uyindoda mina umuntu wesifazane ngibuthakathaka kwezinye izinto thina abantu besilisa ezinye izinto asiyinakeli ima zabantu besifazane ukuthi sithatha ukuthi singamadoda sinamalungelo ithina iy'nhloko ayisebenzi loo nto le kuyabanjiswana othandweni abanye-ke sesidoda abantu besifazane bakhishwa kubantu babo bakhishwa iy'nkanuko umuntu ade ahlala ebekezela kanti ayikho into ade ahlala ebekezela ayikho into e-wrong la inkinga uyena wangena lapha ningacabanganga kanti kunomuntu oseyibindini zakhe nasenhliziyweni yakhe indlela yeqhinga lokuphuma manje ukuthi eyoyiveza kuloya muntu ukuthi mina kahle kahle nguwena ngiyena loya muntu so ke mfowethu
njengoba usho na ukuthi eyi ubungaboni ngani sonke lesikhathi ukuthi khona

0: la ushayisa khona. Izinto ezenzakalayo kwemfowethu okufanele ufunde ngazo, sifunda ngamaphutha la emhlabeni. Uyabona umuntu wesifazane uma ungena ebudlelwaneni naye ufuna ukuqala umfunde, nifundane, nixoxe, nibe nesikhathi sokwazana, nimithane, nixoxe. Yabo niba nalento yokuthi niyadeyithana, nihlale phansi nixoxe, umuntu akhiphe ongaphakathi kwa before nibe ndawonye. Usungena lapho usuyazi umuntu wami lana lana la akakuthandi lokhu, umuntu wami uyathanda ukunakwa, umuntu wami usososo. Ngoba uma uyindoda yazi ukuthi umuntu wesifazane uyifenisha, uyaphuma nophuza utshwala ubuye ekuseni, mhlawumbe uyayihambela nabangani uyibuyele ebusuku, lo muntu esifana namhloniphi. Ukhula kucabangayo wena ongakuboni, kukhulu futhi azokwenza wena uyitshela ukuthi ku-right konke, kanti yena usesemaplanini athize wena uboni. Inkinga yakho ukuthi akakwazi ukuthi uzokunqanda kanjani kule nto ayenzayo, because yena ubona indoda kuwena, wena uluza iposition yokuba indoda kuyena. Kunzima ukuthi umuntu esifane akubuyise entweni angabe wena wayibona ngesikhathi umshela wamshela ngokuthi usuyazi wena ukuthi ubudoda nokuba nomuntu esifakani kuyini. Umuntu esifane uhlalele ethembeni ngesikhathi umbona umshela, yena ubona indoda ngoba usukazi ukuthi ngeke ukwazi ukuthi ungamtshela ukuthi uyamthanda ungabazi, ungazi ukuthi umuntu esifane uphathwa kanjani naney'miso zakhe umuntu esifane ziyini. Kodwa-ke mfowethu, ngicabanga into nasoyomthola usuyofunda ukuthi la ungenzanga kahle uqikelele khona. Umuntu wesifana uyanakwa mfowethu. Ngiyabonga sesidoda.
1: Nokubingelela sesidoda busuku. Ngicela ukukorrect abantu besifazane la kule topic yakho. Akibona abantu besilisa bodwa aba ney'nyawo ey'the. Mina ngike ngaba kwenye relationship ngathola impela kuhamba kahle, ngathi no man ugodi ungiphe the right one manje. Ngahamba ngayovela kubo, ngithe uma sengivelele kubo ngase ngibona sengingasaboni kahle. Kwase lokho kufana uba kwengane emdala kuthiwa eyazi lo uba ngesicefa, engasho ngenhliziyo ngathi mna la koqhuma nhlambane ezinye ziyofekela. Kanti wayethe kini siqala ukuthandana, hhayi ubaba kamfana kasathandani naye. So ngase ngithi mina ngicela uyishintshe le namba ngoba uzosiphazamisa lo muntu. Wathi ngeke akwazi ukuyishintsha le namba ngoba ufaka ngayo imali. Ngathi mina yikhona enye indlela yokufaka imali. Wathula tu, ngathi mina singaxabani-ke kusasa. So ngabona ukuthi la khona into engifihlelwa yona. Ngithe uma sengiyifunde zonke iy'ndlela zokuza la ekhweni lami, ngavela ngangabe ngisasho ngitholakale sengikhona nje. Ngathi uma ngathi ngiyafika umuntu ahlahla amehlo. Hawu, wafika ebusuku, uzolala uphuze itiye nesinkwa-ke. Ngoba sesekuqedile ukudla, ngathi mina ikhinke. Kuhambe kuhamba, kuthelo losuku esoxabana ngalo, ngafika kahle ngayi-off, ngafika ngalala kwakuhle. Wavuka ekuseni wathi hayi ucela ukuhamba ey'tolo ayothenga, wadayisa la egcekeni. Ngathi mina ikhululeka, hamba. Wathi becela sihambeni, ngathi mina nohamba ngizosala mina la. Hayi wahamba. Uma ebuya late, hayi uright, ngithi mina ngi-right. Usale kahle, hayi ngisale kahle. Phuthuma endle wenza okudliwayo, ngidle ngibe right. Konakale mase kulalwa ntambama, ngabo something to nine. Kwangena imeseji efonini. Uma ngithi ngivula amehlo ngibheka le foni, ithi message ngibone igama likamnakwethu, ithi ngiyabonga. Uma ibona ukuthi ngiyabuka la efonini avele ayikhansele imeseji, bese ngibuza ukuthi kwenzekani phakathi kwakho nalo muntu. Athi akwenzeki lutho. Ngithi mungangidakela wena, ngizokusaza ngampama khona manje sengiyihambele ngiyiyele kithi. Avele atatazela ayitshela ukuthi ngizohamba ngampela ngiye kithi. Kanti kithi kude kabi uma ngisuka la ekhweni lami. athi hayi ngempela kwenze

0: lo otro me tenía, oh, bueno, trae la gapa, bueno, pero un subo menciona la pagua de todo, un fin que por menú blanca de un bate en el tono en tu ley. Cuase, cuase niango, en el colme somón. La fuga exen, epsica, a tela mandaba andar a papá a puma. Solo se culo malento, chalo gutayu, amnenga, utababila, lengetuna no, namanga, gukono ngale. Umfisela khona ukube uyakuncenga ngabe ungitshele from the start ukuthi hhayi uyakuncengani njengoba wangifihlela wadeleta leya message ayisendile kukhona lokho kungale ongifihlela khona hhayi kuthi make uphela inyanga sibanga le nto angisayi ekhoni lami sesiyibanga efonini bese ngifonela umngane wakhe u-best friend wakhe nithi mina usibala yini ngempela athi awungani sibali ngithi mina eyi yazi umngane wathi angimtholi kahle athi kanjani ngithi mina ikwenzeke kanje kanje athi hhayi sibali ungitshelile ukuthi anizwena sibali ngicela ungangiphathi laba bantu bayathandana wena ufike bevele bethandana ngathi mina sibali ngiyabonga ukuthi ungitshele lokho nami ngizovala la engilayisha khona uphotha ungeke ngisho lutho hayi sayibanga le ndaba engafuni ukuvuma ngathi nazi ukuthini ngoba wena uneyimfihlo awusuke eduze kwami ume lapha kude uyothi uma usoright ngambuso uyabuya kimi njengamanje I'm very sorry hayi sahlukana lapho-ke kuze kube manje
1: mangongoma abalaleli bonke nobhoti lo ngiyafisa ukubhoti ukuthi ulalele lento shiwo abalaleli bonke laba bayisho ngoba khuluma ukuphila hheyi liyahlupha kakhulu uthando webhoti liyahlupha kakhulu uthando ngoba kuthiwa liboni lithi ibhayibheli kuzenzo 12 evesini lapha ka-10 ithi incwadi ma wahla nayo uthando lusibekela zonke iy'phambeko ngisholo ukuthi umuntu umxolela ngisho ubone ukuthi usekonile kodwa umxolele ngoba usuke uhaqwe uthando yabona nje mfethu lento wayenza ukuthi uhambe uzofike kubo kwakhe wawukhombisa uthando futhi wawukhombisa into ngempela eyenziwa ukuthi umuntu wakho uma ngabe ungambona uhlala naye funeka uyomdela ekhaya kubo ma usumtholile kubo ngisho unkosikazi kwenziwa njalo bese bembuza ngenkomo kabakubo lo owakho mfowethu akekho ngisho ekhaya usiyasebenza hayi mina mfowethu bengizothi kuwena cela kunkulunkulu wakho noma cela pho ovamsicela khona ucele ukuthi ihlezi yakho ixole ngoba uthe usekhaya kodwa kakhona ekhaya inhliziyo yami-ke njengontuli intshela ukuthi la ekhona uyasebenza kodwa futhi usenayo umuntu asehlala nawe njengoba behlala nawe nje uyabona le nto yokuthi umuntu uthi usamlobola ebesohlala naye nize nigcike sinicikana mfowethu nicikane nihleli nenza neyilima nihleli ndawonye kanti inhlele yokuthi umuntu bamlobola akuvakashele nje ahlalele iviki abele kubo noma ahlale insuku abele kubo oba niyakhumbulana lo mfowethu lona osisi usekufunde kahle wakubona ama-working point akho ukuthi uwekhi kuphi unjani unjani so lapha khona manje mfowethu nje uyasebenza kodwa okwesibili ngenzeka ukuthi usekhona umnakweni asehlalele naye nangu phela ethi ukhona ekhaya eshengekhona ekhaya wenze kahle wambheka wethu ungacela futhi ukuthi wehlise umoya mfowethu uthathe iy'nqumo zakho ey-right for wena ezokuphilisa kangcono kodwa nje siyakuqwashisa asinawo amaningi engathi ungathola umusa okwesibili ngawusukume ungasho kula bantu ababa-rehab uyojikha khona uyilungisele khona ingqondo yakho ube right uzomthola umuntu ozokuthanda ozomlobola ozomlobola niqhubeke nempilo kodwa nje iy'nqumo zonke siyibeka kuwena imene untu

0: It's only 16 minutes to 12. Kumsakaza isiZulumzansi ku 98.0 FM. Aretha Franklin Metike, willing to forgive. Ingoma kaDizo njengamanje. Before that one, suddenly, ingoma kaDishawa nge uBilly Ocean Metike, suddenly, ingoma kalezo. City back to back, umculumnandi bosithatha nosibeka la nganzi khona. Siwinda apha ke inkulumo kaDikhulunywa namhlanje bakithi. Nenza abanye bavuka uhlebane. Kwavuka nezabindaba kunjalo nje. Before that one, uzwe umucu kaDishawa nina. Patti LaBelle Metike, somebody loves you, baby. Ingoma leyo oyizwile waphinde wezwa umkelenezo oshawa u-Al Jarreau Metike, after all. Ingoma ke esiye saqala ngayo la ku 98.0 FM. Ngiyathemba ukuthi ke uyithokozele kakhulu lezo ingoma nje bekade zikuwayindapha. Sikupholisa kule nkulumo nakulo olimele othumela udaba. Sifise ngathi angaphola, aphole, aphole. Ngisize ke sithandwa sami, enza kanje. Noma khona udaba ofuna ukulukhuluma, enza kanje. 0746542460 ila ungithubelela khona. 0746542460. Yabona nje uthi obhalile umuntu incwadi engasoze iyafundeka, ngisho usuthanda ngoba umazi ucabangani, ngisho kungathiwani, ngathi uyamzala noma uyakuzala. How much more kumuntu ke nihlangane ke seninamazinyo angamabambo okugcina. Sawubona sisidodo, ngicela ukukutshela ukuthi thina la ekhaya ubaba wakhona akafuni noma sibuke i-TV, uvele afune ibe i-radio. Iy'ngane zivele zihambe ziyolala, siphatheke kabuhlungu nje kunzima. But mna ngiyathanda ubaba phela ulala i-radio, ulala iZulumzansi. Okay, inkinga ke-boy ubhuti aninaki uma ke sikhala, nibona ukuthi-ke kusuke kuwuthando olukhalisayo. My dear, the days aphela izinyembezi. Niqale nibheke amabala, akubona bonke abayobekezela. Sabona sisti, kodwa ke ihloko zakho, ayi ke sisi. Usisi lo owashiya ikamero lakhe ngaphandle kwesizathu, akabuyele nje aqhubeke laba begcine khona. Kusho uMasigcozi with a laughing face. Uthi nje buyela, uthi obhalile kodwa mamdoda umzika ayifani, wazwangiqeda ngensini ukuthi ke bathi ke abantu bomndeni umkhweka namubi, uthi hayi wazwangibulala ngensini. Alright, sawubona mamdodo, eyihloko zakho. Hayi lo baba okuzibize ngo-anonymous engithathile. Yebo, ngiyebo sina sami, ngiyavuma. Ngivumeleke nami ngikhumuke bakithi, ningakhohlwa bakithi ukuyothola imikhiqizo ka-TF. Awuzwe nje nazi incomo abantu abayithululayo ngale mikhiqizo yaka-TF esibalaphe ngapha nangapha. Nawe hamba ozitholela eyakho khona uzosizakala, ukhulume njengaye lo.
1: Oh, sawubona sesidodo. Hayi, nami ngisizile le TF detox. Kade nginenkinga iminyaka yale nto kuthiwa ma-teen staff. Iminyaka kusekele ngisemncane nje nginaloo nto leyo, kuze kufika la ukuthi ijike ibe yiloo nto emsimpheni, kwangathi ibhande antiyona. Yabona uma sekushisa ngangingalali kahlehle, bengilala uma kuthanda yona ngoba besihambisana ne-weather. Uma kuzofuna ukunetha imvula besengivele ngazi ingakafiki imvula, ngisho nezulu lingakashintshi, kodwa besengivele ngizwe ngayo le nto. Yabona manje angisange ngisho nentincane nje, nentincane uma kunetha imvula sengibona ngayo imvula inetha, ukuthi le nto kade yenze ekuqaleni ayisenzeki. Ingisizile nami dodo.

ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nalo umuntu lo ongqashile ubaba washo ukuthi kuzoba umuntu wami engithandana naye. Ngibonga kakhulu sekumuntu wami namhlanje.

0: die Fuleke!
1: Makadosha!
0: Makadosha!
1: Lipato!
0: Lipato!
2: Makuthethe bomnyama kuvela ukukhanya.